Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabbo waabo butebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

0: nezigwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mukama yebazibwe. Lwaki tutandikidde ku lwa mwenda? Waliwo kye mbadde njagala okuggyayo ekikwatagana ku sitole ya Yoswa. Nga tetunaba kugenda ku Musa. Musa yali omusajja Katonda gw'akozesezza ebikulu n'ebinene. By the way, paka olwaleero tewannabaayo muntu akola. Tewannabaayo muntu akola byamagero nga Musa bye yakola. Oyinza okugamba ki? Musa mu nsi yonna eya Misiri yayogeranga ekigambo eki nekyaffekitinga ensi yonna ey'e Misiri okuleka bo bokka abaana ba Isirayiri we baali. Nagamba nti kakati amazzi gagenda kufuuka musaayi, emigga ne gikulukuta musaayi. Ensi yonna neemanya nti Katonda wa Isirayiri kino yakoze atya? Yakikoze. Ensi yonna eya Misiri. Ekyo Yesu engeri gye yajja n'ekisa n'okusaasira teyakikola. N'agamba kaakati ebikere bigenda kubuna wonna mu buliri mu makabada wano waterese emigaati gy'ogenda okugula booti nga bikere, ogenda okusiika envaazo booti nga bikere biri muli. Ekyo tekinnabaawo era kyaliwo ku musajja ogwo. Gwe mbulirayo nabbi yakikola. Eriya yasirika yasiba ggulu nenema kutonyesa njuba mu Isirayiri yonna. Mukama yebazi. Abikola mu nsi etali abakkiriza wabula aleetera abantu bakkirize Katonda. Yakola ebyamagero. Abasajja ne bakera ku makyanga bonna babutuse butuse. Kawumpuli ng'akoze atya? Ng'abakubye ate ensi yonna. Naga kati buli maka mu nsi yonna lino eggwanga lya Misiri buli muberebere agenda kukola ki? Ate ne kiba oba nsolo oba mbuzi oba nkoko nga ye yasooka okuzaalibwa oba njiibwa bonna ne bikola ki? Ebyo byamagero tebibangawo. Ate nkusuubiza era tebigenda kuddamu kukola ki? Paka nga Yesu azze yagenda okukola ebyamagero ebinaasembayo. Eggulu ligenda okubejjuka be. Buli muntu agambe, buli jeri yeggulu. N'abazungu bagambe, yonna twagendayo dda. Tetulaba Katonda naye ate bivuddewa. Nga Yesu alabise waggulu awo. Olwo abantu balyoke balabe, bagambe nti, eriyo Katonda. Mukama yebaze. Gwe mulundi ogugenda okusookera okusembayo ensi yonna okulaba Katonda. Bayibuli ga buli liiso lirikola ki? Buli vii likola ki? Na buli kamwa kolo kali atula nti Yesu yani na ye ku mulundi ogukola ki? Ekyo tukirinda mwana wa Mukama. Tandikirawo okuvunama, tandikirawo okusinza. Lekera bali abatakkiriza Yesu balikkiriza lwa butaka. Ne sitani n'emizimu gye Bayibuli egamba buli vi lirikola ki? N'emizimu kijja kuvunama. Kubanga agenda kwaka yakananga enjuba okusinga enjuba bwe yaka emirundi lukumi. Nga ne bw'oba osibiriza amaaso ogenda kumulaba. Ate ensi yonna. Haleluya. Kikigenda okuba ekyamagero ekigenda okusaanikira ensi eno. Ensi egambe bannange waliyo Katonda. Naye ebyo nga tebinnabaawo tukyatunuulira Musa n'obuweereza bwe. He was a revolutionist. A man used of God in a powerful way. Yatambula ne Mukama. Hallelujah. N'alyoka akyusa omulembe ogwasumulula abasibe emiliyoni bbiri n'ebyabwe ne balyoka baddayo. Omanyi kye kitegeeza? Nga gavumenti ya leero olwaleero tosobola kuyimirira wali n'okuŋŋaanya abantu yemu ne Mukampala obajjawa. Mukampala wakati teziwerawo miliyoni bbiri. Kubanga abasinga okugenda Mukampala ate bava eno ne bagenda. Naye omusajja yakulembera abantu mu biseera ebyo. Mukama feebazibwe. So omukono gwa Mukama gwali naye n'akola ebinene. Naye wadde yakola ebinene yalina okugenda. Katonda yennyini yamutwala. N'entaanaye, Bayibuli egambye etya? Tewali amanyi weeri kyokka.

twagala tukuyita amakyagaliro mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesoni eno yimusa emikono gyo mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri